Inde ya vesere watu la shita shinkumbuso na yo ya madu wa zinja kumbuka magole mga edapita yo telepa ni ngaino ki kuengiwa uko kuminjova ku lokalidade ya Nekungas posto administrativo ya Kambura Tsitsi distrito ya Mwatizi alikuti vomweko ndiye ya kumbuka magole mga edapita yo pana mkumbuso tatenda kuna kwenye pa inoki kuengiwa pa kusaya kwebwa Manuele Vitori Milioni wakudzika na ngoni sata wanse pa furanku ngomboma la makanga teane na hii nyimbo pana mkumbuso kuluwensi pana mkumbuso ibzombo mkuna malini ndiye na tunepo abvesere watu ndawe za shitansanje muna mshtudio izi za kwila njinga ndiye na tunepo palibe shinangu sha kushita kunja kwa kugone kana na amwe mabasa nchinyungwe yomwe likada zanaye kumashibese ya lerulino ngamweya penutaya teweza tikutumakorokotu penutaya ponya mutile kerele sha kuipashatu yanangu ya mbwera kumauro ya lerulino kuyambita pandawe zinaina mhindi makumashanu na zishanu mpagana pandawe standhatu na mhindi makumashanu na zinai kunchini kukana Graciano Florentino kujeri ndiye muna mshtudio omwe watsogo za yoye mabasa ndinepano Feliciano Diogo kuna mwens tatelepano mkabfazi taenda.

0: enaife wanyamuka nyamuka mitima ndiyeka nyimbo ngati kameneka timaganiza kuti yai basi chisamba chija ndichimenechi sindiye movinamo ndiyana masiku wano kuti akodi adadi inuyo mukuvina ngati kuti mwina mwake ndikutamba zikukhala motani ngamalingana ndi mphepoyi
1: ndakomandini popeza mafuta masota moyo
0: enafe utipeza mu studio mpaka ndithu bwana kututumuka kuti kodi iweyo ndandani mangooneka maso okha zinazi angozima ngamanga zozima ngamanga zikukhala bwanji kodi
1: ndikamwe mondiyezangani ndisangalali cholinga kuchepsa
0: tikuzizira kuniyasa uzizira
1: makutondenjezo
0: akuti ine mafuna kuti ndikamwe mowa komanso nditautidzimula moyo wawo mavuto ndaenjezera ndiye chakwathuko timati phala sati mowa iyayi napitako kukamwa phala kumeneko ii wazikukhala motani kuphala kuja abwera wonyamulidwa pamachira zovuta kwa basi

Funa rishani. Nifuna mesha. Nifuna mesha. Nembo nkazimbo nga kaini na embo rebo. Uboni mwe mfuma ukara yobo. Kondo ukara nae. Pausa ya kumpasa mbo kumpasa. Kuboni kumweko. Nifuna mesha, nifuna tisi, nifuna juri, nifuna zagari juri. Imwe shinsoloishi munga pasiwa galishitango shinsoloishi. Aya. Pegani mundu wano, pegani. Mangwana mga zaburugira mulibolini ni mwemweka. Mnanzano. Kamba kala nka bishi ya kafila. Baka una mforo uruwense. Mugulini mweka ne. Mnanzano mkaya mwishiziwa. Pero mbaziwa lini. Karagare yaba zingula. Hati, gani buwaba dekari ya zinji. Dekari nchi wondi, nkari mbandifuna. Pera wenzi chikari, ikari jeshtau. Ngamba taa uli, kwa mazero ntawe zino, nkagumana wakari. Zino, nkagumana uli. Ngafika ntawe gari, nkagumana uli. Uyo ankula shagari, uli ankula kabulula, uli ankula kamiza, uli ankula, Mbu wazima ile kani mboni kasambu ya mwiga iwe. Wazawu imbirani, atawashi sani njimbo, ndimwe jeshtora. Jeshtora. Yambene bano nikari nshishitora wa mui. Mazanda tsevisisa nyimboe ya finali. Nshishitora ule nduwa bai. Azimai shinjani. Aime nsine mbari shinjani azimai. Izo ndawa pesini watu za shahizo. Zishana bidu magu mashana na stato za kumaulu. Tase tora jisi 53 minutes. Nyimbo tiga nazo. Bwana ntive. Musa tasiane kuimba kwa Arjet. Arjet.

0: asakulima achibale nkati mwainu province ya Zambezia ndiwo anakokometswa twera akhale na pinga yakuchita mabasa aulimi mwanyankwira twera kwina ulimi dwaluzika na kuzala kwa mas anewa ndi maganizo angase milire ambuto zinatendeza mabasa aulimi nkati mwa misoka yakusiyana-siyana ya asakulima munu Zambezia. Mwachisanzo Gildo Tangata, mulembe wa nsoka unatendeza mabasa asakulima munu Zambezia, aziwisa kuti chakufunikira makamaka nzuzuno ndi anewa alimi achibale akhale na mphamvu za kucheka mbeu za ulimi unapirira na dzuwa ninga mafalinya pambaya na unango twera kubweza mikanzo ya njala. Pakusiya kundi ya anewa maganizo unoli nkadamu asimba kundi nangwaji kuti mchakufunikira kakamwe kuti utongi ukale maso so na kufuna kuonera ulidi wa asakulima tangu kazikweni iwo asaninseka kakamwe pa mikanzo mizinji.
1: Pechitika tingalida tinenda pa tiwangintima tiwangisiri pamontu panapola ti kwati pamontu pida tisaki podi pakubwereka tipati pamontu paza tangu ife chinatijesa ndi paza. Yes, and the munda. Tika siya tembiti mwana kulira basi. Nkabi kita jintu. Ta pekitika, ta ndinyatwa, nkabi muntu wakabidi kila tae. Wanyo safunika kutiti wangintima, tibole tibontu kumunda, tangwa kife. Kaneta atu, ndi paza yu. Ikadernu atu, ndi munda. Para kutia ambumba yonsene iji. Kodi antu yonsene anaonefe kutia amama anga mapurumu, mimba, zipu, zikulu. Tepa, aweni pontu alikumanika kutia alikusukwala. Tangwa sazi yo kutia pidaluzefe ife asakulima mbitiluza mbeo na minda na mindatu bimajiwa. Aweni pontu alitepa salamosi wa utikusiono. Suatu base tae ife tikalima ife asakulima. Tisalima para kutia tipeze ife. Tipeze mbuntu mbumba ya kusiana siana. Mapada une podi ukandi sipirizado ndiano onsene asalanganira kuna ife panu kutiti kwa nesiti ajesi. Pa mizizino tulonge kute ife provincia ya atu ino adavilira tulonge milime kulima kukuvilira ife gumana na matakatu na kusweka kwa maze. Tao kusweka kwa kondisawa ya michini ya mazi. Ife tisalima adavilira salima mbuto za mapedi. Kutu za magoa. Tao, puliso kute podi mazi ya kabwela makulu tisaka na mikanzu kakama. Mwenye tepa, so podi longa kute mule mwenye ndamba mupa mazi mule. Tao, tiku jemela kuna sakuli monsene. Kwa tipontu mpamvu zibwele tipontu mwakoka mwenye. Panapola. Tao, kwani se kulanganira kuchekera mbeo ya bambea. Tangwa kima bambaya na peza masamba na jiwa, pansi pontu anatia jiwe, ndi mbalonda mazi, pangono muna po mazi, ndi mbaika, podi kandi mapide manga, po anangu wa mapedi muna gumanika kuti mazi ya likusuza, mtende mitulonda antota. Tika kwanisa pontu, anakwanisa kama ninga pia orta, podi ikambu pangono para kuti anakwanisa ambu uku tika langanira mabambaya, mafalinya, mana mapide manga. Tao orta ndi mizi ndi pintu kuti pia mizi ya kuchepa basi. Tao pia isa pasa uruso. Tapipipe na kwanisa ife mitija. Kundukunangu mitibuluka mbiti kwata para kunsika. Mbitenda gulisirambo anza tumbo da kondalima. Tao kubide kokeni na kwanisa kutipeza kutipanangu. Mbitiona cha ugula jamu para tiji. Pontu mbititimizi ya panangu mbeo zato zusendi za luzika.
2: Tuwepi simuno basi nkirimani nkame tanu tukoziwa kuti chonzi chani kikianesa maluwa ni mazenji tikulonga makisanzo ni ingarabanika nkati maluwa ni murumbala, mopeya, tangu ya damu ya kabarabasa mrafungulu wao, mazi ya pefuka mkulo, mbaja bida.
1: Ande, tikulonga tangu chonzi, tangu chii, iyo nkabi njira inoonge kuti mbailonda kuti so ndinalasa hapa, ndilibukira hapa nkabi. Orzinangu njira isaoneka kutena pita napa, kamala yesa za pita na munango, fitepa tikadikira banangu vidakala kilimani na shindi basi, mbwenye madistritu chaza kabili da tabuka na chonzi. Ipontu, tikalonga chonzi ni kintu kinangu, foro tikasia chonzi, chonzi mikizati lae mazi ya kabwela mbazala, baka hapa tangu kabwela basa. Tawa pepupeni, kukuti tajiwa na vintu viwi, tajiwa kundubozi na chonzi, kundubozi tajiwa tangu kupafuka kwa maza kapala basa.
0: Kundi nangwache, apangisa kuti kuchipiswa kwa mitengo ya malonda pa mabasa aulimi ndicho chinaza mbajinensa makajiro aulimi achibale. Pinachipiswa kuti pakonde kuoneka utukuko wa maso nkati mwa anewa alimi
1: ndi nkuwa unaife sakulima kazinji kwenye tisakuwa tangwe mitengu ya kuguliswa tangwa chingyanji tikaona kutipode anza atuana maroja tawa pintu vyao pinapikulao mitengu anaika ambawe ni tangwa seziwa ndiku pikuda bukao ndi nyatuwa ya njidaone rao tawa upataso tisaza kaoneka kunaife sakulima tisakalampu kusangulwa inga ife tisalima tisaona nyatuwa ndife ningatepa kutikuwa unapabuzi taantua mazwala amala zwala umera uguluka mazi amala kuja David sakibondo kuna mbeo tupati bondo mpamvu zinangu tikiri bondo basi tapana ngu podi konda da kama didi bondo David ate David tiwangi timanginche kate yoneke chakucha poso ile iburuke ikabanza buruka tapu saza kumanika kute anazaka kasaka ntengo asakala asa kugula anabuka kutari iya kabwera muno boma ya tusaza patana pabozi so na weni anabwela anakugula basi
2: bulukira maziko kunja
1: andi ya bulukira maziko kunja aweni akabwela so asa kabungwe yao basi boma pabozi na weni anakugula basi taombasia pakundu mwanachiro basa adalima adaona nyatwa adatabuka adavunga vintu yache adavunga mpamvu zache mbansia pakundu taosomba taratara negosio na ana ale adabwela kuzakagula basi kuti orakali kaona anthu nyato yenseni aweni akasuka mendo akakabyao pakadera nao tambalali tao pevopi nisazakaona kuti ene sakhaninga ndi kolone pontu para kuna sakulima tikutepa ndi kukoloneza rivondo ande
2: pinafunika kuti utongo chete tapezera sakulima nenchi mema kama
1: pana chidzungu chidabulusawo pontu azungu alonga oshukuluta sawo entao analima ndi munthu nango anagula ndi munthu nangu tawa para kuti pepo pakhali chiverano safunika gumanisa anafuna gulo na alimi mbutu ene panafuna kwenda kagula si alimi mbutu inangu tioni tiki chisanzo iye abwera limaputu ife talima tili muno panangu talima kulumbala talima panangu mopea tawa openu ndi luabu tawa iye ana munthu limaputu chigumano cheza kachitika maputu sopia penseri pa malira kondo alimaputu nkhabi kwanisa ziwa kuti ni nyato yanji idatambika mupea ni nyato yanji idatambika luwabo peno murumbala tao iye swana ika na musulomu achi msomba ika ntengu na musulomu achi tangu iye tepa sazi ziwa kuti pepa iye nkhabi luza chintu rae
2: nkhabi
1: nyato idatambe podi kobiri kabwera inabwera kuna iye tae ntao iye nkhabi nyato tae ntao vala pena swa atendeze base muntu adabwera para kuti akwanise kuti ambwezi pontu abwelere basi tikalonga ulime muno ziko yathu ino adaeziwa pyonseni pyabwera pyagumana ulime tikasaka nkhabe muntu adaenda kafunziswa kuti tefane ndikalime para kuti atome basi yakulima muno nkhabe peitabwera so munsolo peno ndilonge ni mphamvu za mungu basi na nzeru zidapumirwa anthu tambatoma lima peno kushikola yakufunza pyakulima yabwera thangwe chija khalipukale sakulima sikuti ndi nzero zidabuka musolo kuti tifunziseni anthu kulima nkhabe ngonga kuti tikalonga na chizungu ati ndi trabalho natural ntawa pepo nkhabe sensura podi akafuna kuti achiti pizungu pyakuvilira maningi sempre anabwera pontho basi kuna sakulima mbazavunza kudichi chakuti chilitani ntawa pepo kuti para kuti anthu akhale anthu afunze anthu anyerezera khali na nzeru kuti safuna ndinyerezere chakuti ndinyerezere chandi funa ndisake panangu ndisasanyiri ndeka ndisasanyi chakuti iye primero atoma kuja ichi datome kuja chiti chatoma limiwa tapepere kupangiza kuti kulima ndi basa inapasa mphamvu ya pyonseni pene yakupita pyonseni pene safunika kuti alimezwe thangwa che ndi awene adafunzisa anthu onsene adafunza para kuti aziwe chinthu achite chinthu chibwere chinthu athangu kuti atoma kuja mukavunza podi tikaona kadamu athu anaife chinchino tikavunza kudabulukawa pharao kudabulukawa adavilira ababawo akhala alimi na nyatwa zikaonawa kumunda kule mbakugulisa pang'ono kujeriwa ninga munaongefe mu mitengo machite panena wanyi mbalimba mitima mbafunzisa na vyanawo kuti panangu mangwana anakwanisa kuti mbatisasanyirambo mitengo imbi bwerambo mwadidi tawa pisaza kaoneka kuti pepi kuchitika tae sakhaninga kuti apae wadaona nyatwa kuti afunzisia anawo para kuti kamala azapheze ziko mitengo ilemezo ya pinthu yakulima tawa khaninga sinza mazi mbanda adachita pinthu tae
0: mbwenye mama Janita Armando Rogerio mbozi anasokolera nsoka wa alimi wa akazi nkati mwa provinsi ya Zambezia aziwisa kuti safunika onseni asakulima akhale pontho na mphamvu peno pinga ya kuchita anewa mabasa thangwi basi ya kulima isabweresa udidi wakufunikira kakamwe mwaipyo sofunika alimianewa akwanise kuchita mphamvu ya kuzwala mbeu zinango kwa mfendo ya nyankuira.
3: Anu hangali ninga naifu tingalimani mpedi. Tamete zuyambuli makundu ndavondu tike ufalinya, tike prima ngabozibo zibi, mandu itani, kutikuli bimanga anjwa, tuonembu kitu ya kutipatirira. Tikuwa nisembu yesa mabiana. Agote ngonga tanganiri mpedi, pule nembu tila maza, sena maza. Kakaifu kundu na kabi nefalinya, nene jine masa mama sambeni kabi oneka, purgibenseni uguli bia mara.
0: Kuli utongi, tuwela kupezera bale anewa da nenseka na kuluza mindawa tangu ya kuzala kwa mazi kundu na kionsi cha Fred. Pinafunika kutia kwa nisi kuchita mbapata bankono ninji mwanchangu.
3: Mbibida kwa nisi kapirimero mbila tumatamanga kwa sama paza. Pulgi mapaza nangu, mpulonge alenda na mazirai. Anangu waketa angalima kasiratu kumunda. Angalima ifi mwodatu ndono kingamali maengu siya mungu imbi. Mwako wafikile geni mangwani na igumana. Tiepa dabwela mazi nkabevi mapaza makuinda. Tambalipa sama paza na mbevu cha kutoma. Dipoju minangu mpika kwa nisi kakumida nkaoneka. Mbapasa mbasa ambaje nkwanto sata nao. Nkwanto sagi asazwale. Pusemu tea mazi hitu funa hapu. Angapo hanu funa zwale. Na zwala anji nkabi mbiu. Guveru mbibida kwa nisi kama. Mbipesa mkumbewu ku. Mbipesa mapaza hivi. Mbora kiti kwa nga tipesa poso. Mashitengi mbewu liki faratari porque já não cabe mbeu nem da casa do alange mas eu culpa em que o ano foi na zona do alange já uma prima ganhou que cavir tem quando a casa embora não pongo a luzica mas uma prima ganhou casa do alí ninguém vai fazer casa do alí o matar ganhou fazer casa do alí o governo vira agora sobre tipo zambeu na mapaza então vai ficar sambo puti passar sambo via cuja bangono enquanto só ganha carimba tica tani enquanto sambo punga para

ndimingu terevano tiriduzi na nzizo mpangwa zatu mpangwa za kufungisa penultimo jornal wikila maputo sinda radio Mozambique chumera pa leao na mwananga paka nzizi duzi na unafune fitu mpangwa mpangwa zatu sapa nzizi kumi na ubozo mpindi baku matatu mpindi trazio rashina 30 minutos